kan pathianin min shruai zel chin ti hlaron satu kha de bi lel nun hloi ani ole tuna chuan minon charta ti hla kan ngai kha anga Moses lero hlo sai lewin aron sa ang

cross kal kong ti lakan ngai thlak tak run satu kha de bilal nun hlui ani ole tuna chon Moses le ro hlu sai lovin kan i so ang chian ti la sak ilongai thlangu

ngay hồn kan mga nga tun cho mga ngay thang tu de cho si van el sa nga ar lal mga izoli le miriam van el tuang iten leng zem la an sak kan ngay thang doon ni ole kan ngay thang masak tur hi chan lo mga ina ti la si van el sa nga sak ilo ngay thang o

chon lo ma ngai na ti la run satu kha si wanil sa nga ni ole tu na chon ro lai ka di ti thakan ngai thanga ar lal ma ngai zolin ron sang

a thlon mai mo ti hla ron satu kha miriam vani tluangi ani ole tuna chuan hran lo di ti hla kan ngai thlanga si walal sang na ron sang.

Intiziam ay ngeti lagan ngay thak tak rang sa tukha aral mga izwali. Ani ole tunat suan Miriam banay tuangin o di boy teti lasak ilong ay thang.

kan pathian kulpui ngeda ni ti lar on rem tu te kha iti ve ko shen zai pol ten ni ole chati song chu ton tum zai pol la rem huna iti ko shen zai pol le sel hogram thar ko shen zai pol ten pathian phak da lan rem kan ngai thak ho thei te lo ni ta akashwani aizol atanga puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani zingdar kwa ania tuna chuan hindi film la kan ngai thanga ashik diwani huye paye le fareb ti movie atanga lak late ilongai thangu

kan ngai thak tak te kha mangai na pathian ti le tuinung lui ti hla David lalom puya sak ani adolya tan chuan felina la rem ruati halo zai ve thunganga alaya iswati hlarun sang

kan ngai thla tak te kha mizoram tan ti le ozoram nam ti hla te an ne aron satu ka larin diki khyang te ani handotle tan chuan nan se zo than moi alo zai le anga phone dim ti hlarun sang

phone dim tile zoram lungphang su ti lawrence tu kha nen se zo than moi ani lerin dikhi khyang te alo zai le anga zo fai cha i chan har hun chuan ti lawrence.

0: nani cho phone en tam lu tuk khian zirlai no panga le khazir na bawruak ati che thei ani le khazir na hun tha tam tak ala he ka le khazir pe lo na te le khazir tura ril ru sen pe lo na te athena thil che lo le khachiar nin om ti hlua hlua na te athen chin ani dot le a nun phung thiam lo na behavioral problem no panga athen na sa ani no pang phone en na sa ni khata dar kar ni chuang phone en ten attention deficit hyperactivity disorder ADHD an nei the na sang le ani ti mi thiam te chuan an soya ADHD ve te chu thil pakhata insorbing re theilo har uchuak kanti ang hi an ni a le khazir te thil zir an har sat em em ani dot le a chuan mi pol thiam lo na mi zi nga om thiam lo na delay in social development a thlen thei bok ani phone en hi ma ni chau po atlei takamin om tiu thin tu ani awangin chung kwale chian te nen min in latira chian thar siam te chung te thak lel a in ma ni a phone khoi mai kan thang chen ani no pang te lama phei chuan trong te an trong thei har pha bok chen ani kan zot lok te ang cheo phone in khoi te hian in biru dai chinem
1: yes please
0: midang ti boy in du lo turu
1: yes please
0: tlan chung in phone in khoi theyem
1: khoi thei lo
0: o tlan chung te hian phone no khoi thei mia lo chian kom chung te hian phone no khoi thei mia lo no pang phone en na salutuk te hian midang zinga om an thiam lova mi ning khong an shelowa mi mang chang shelo mi zei lo an lo ni ta chin ani kum ni hnuai lama no pang phe chu phone en tir mia lo tur ani a kum ni atanga kum nga inkara ni katha darkar khat chu po chu en chun zom char char lovin minute som ni zo a break a khatyang en det det tur ani a kum nga atang kum som in carton nikata dar kar ni ayare lo phone screen mo an en ve theyang ti kha india rama pediatric no pang doctor ten a guideline an ron siam ani nangli nawin neyem
1: yes please
0: in now te chuan phone an en ngayem
1: o en chine
0: in now ten phone an en po in ni china kan soi te kha lo shereng ula re tak tak te phone en lo tur ani a now om nan phone te hi man lo sham tum bok tur ani le phone en na sat that lo zia kan soi ta chu mai tu na chuan phone en lo wa thil ti tur zirang u myang hey a cha ka lo kenga atra hi kan thei tu ra nuai zirila voin chu paratha e yang u o

Yang Mizo Association, YMA din champha phak voi somkwa pakhat na pualin, YMA le pol member zong zong te du sakna alhan. Lar sap suan YMA zu khotang namzia rang le nun phung choi lar le ti mason ko nga Mizoram tlom ngai polian ber ani thu soin din ani achanga vo in khlingin midang ti rong bol sak ko nga akhai pa ber ani ti a chenpui ngai ti chenpui Mizo namzia rang nun phung le Rohlu chom nun le choilar ko nga YMA in thei top a chwa le sarkar malak na te a hlo tlin thei nan le zau zo ka thlen thei nan na chata ka joy om chin chu fak om ti in chom nung zel turin a cha ani lar sap chuan YMA de pualin mizo mi pui te chu an thil ti na apianga tlom ngei na lan ti chin tura cha in mani in phatna le nat na le midang ta na in pek na nun pui tla turin a soma nambil sang sang in kara in u nau na Soi lar turte, aya upaza turte le ma ni nam chau bul nghet tak vuan turte, rilau le aka ino ilaka in thiar filim turte le chalai ma khua ngaya, te itop su ajang roa le dau le turi na cha ani. Lar sab zwan Mizoram ipui le ram pum ham chat nan, YMA zwan sorkar le khotang hua pol dang te nen chat tak ma an lak. How zel do thu abe se thu so yin why me ka le zel ne tara do sakna alan ani when he why me dey voice samkwa pakhatna ani a Mizoram puma tu kin chang khan kong sang sangin why me member tin heni pwal hian hunan mang ani

0: ai kal pi ti to ke ma ti te ma ni ti nan project homecoming ni kal pi ni a project homecoming hwai hian art an ma ni nge kal dam doi la te hena proton pump inhibitors le multivitamin pek chin ani a project homecoming kal pi ni hoi hian art dam doi la pura midang kir chin 53% august 2024 atingin 44% November 2025.
1: Health Minister Zuan AIDS Adar Zel lo nan sorkarin theito pin malareng ma se Adar Zel thoba shikai mu chwa tharpo an la omreng ti soin ati damna damdoila omlawani awang hian kai tharan omzel lo nan mitin fim khur takanun mangturin acha ani
0: hetiam pathian theito pin sarkhar chuan ma ala reng dungyan mizoram chunga hiv hi alat so be mek zela mu chwa thar hi om renga mi bang chuan tuna ko hi phalak dan mu te kan ngai ko a mizoram ku ma hian ko san ang te ngo te ang te a ma na sa kan kan la ni lo chuan a har sa em em a khi me ga la ya chuan kan sei kan sei chin kan sarkhar te te atanga rot na kan siam nupui pasal in nei tu te po hi hiv test ma sak pek ti se ti te po hi e na ko da ni khatia anga zok ti tok kha a phal si lo wangin en ti nge e kan tia kan tia ko san ho te tu na hian kan ko nge chan me ka ko san a chang pa min la pui tu te hian in som bo ni ti chuan in e bu chwa thar a om rek nga e chu ti lai chon ti dam na ala om box si lo wa chu wang chon he na ta ti bai rom hiv aids a hi kai thar bel om lo dura mi zong zong an phim khur the na ne a tora the to ba ma mi la pui tu in ti ta me wi kan so che wa
1: Mizorama hian HIV vele velo athlona enna hmun integrated counseling and testing center ICTC somthum pakwa omin heng ICTC somthum pakwa atang hian kumsahni pakwa april atanga kumsahni somni panga march thla thleng kumsom paruk chung khan HIV ve mi singhi sangriat zakwale pali mu chwa ania heng zinga sangni za somruk pakhat hi nau payan ni Mizoram State AIDS Control Society MSEX Nuaya ICTC somthum pakwa a hian kumsom paruk chung khan nau pai noi thum singli sangkhat zariat somsari panga thisen endikania hengzinga sangni za somruk pakhat hi HIV ve an niti mu chwani kumsom paruk chung hian ICTC atangin kumtin HIV ve nau pai mi za chuang mu chwa zi an nia kum sangni somni pakhata changa somni pani khan za somsari pasari mu chhuani in antamber kumania antlember kumchu kum sangni som pariata changa som pakwani in mi zale pasari anni ICTC a hian nau pai chiartel lovin kum sangni pakwa april atanga kum sangni somni panga march thla in kara minol pui mi noi sari singthum sang ruk zakwa somthum pali thisen endikania thisen endik zinga hian hiv ve mi singni sang ruk zasari somli pathum mu chhuani in minol pui thisen endik zong zong atanga hiv ve mu chhua za thi za a pathum point paruk pathum atlinga minol pui thisen endik na atang hian chorualin kumtin hiv ve thar mi sang kha zaruk somsari pakhat an om angani minol pui thisen endika changa hiv ve mu chwa tamber kumchu sangni som pariata changa som pakwani in hemikum hian mi sangni zanga somnga pasari mu chu anni msax noya hian hiv ve te enkolna art center som pali oma district na athlona thisen endikna ictc le hiv ve te enkolna art center hi a omani HIV AIDS do kong a hian omzane zok le lok zo ka kalpui dan kan zon thiama tula sum le pai mang vaksia malak na sot vaksi lo hia om theya ko shan huang chunga christian chung kwa inzir tir na war zo ka kalpui anga ya sa khwa na kan lak thu tak le zola tul bok ko shan hi mala thei ber torani boka sunday school a nei cha a thei to pa chu anga ini tin

ko san chalai te zinga war taka in zirtir na kalpui ringa chul bok zirna in primary school atanga university thlenga ruihlo chungchang te mipat mei chia na chungchang te war zo ka kan soi fawanga ya tlom ngai pol sang sang ten thei top kan chho anga ya amala thei tur ber kan ni awangin kan kuta thui tak a in ngatani khotlang nun siam chat kalpui mek to kan ni awangin kan mo phurna alian hle ani political party te po hian hetiang lam inzir tir na hi anmo phurna a da se a tha khop mai tho soina hun le mun nei thaber mi pui pung khom jing ber anni awangin political campaign an nei na a hian tongkam ni khatin han soi thin se tin pathian tho shil tu le milar zai thiam te hi tangkai tur an ni bok rui hlo po a hluar chhau zela tundin muna ti takzeta do chu waimele veng khotina tlom ngai pol te hi anni maya chupo voluntary vekani sarkar lamin indai lo takin ma ala zela rui hlo hi man sen lawa oma ruang char apung viau bok tunnaya rui hlo a hluar le tak wang hian rui hlo atanga hiv aids kai hi an pung thar le a mang an thla khopa hiv aids in min run ta ka wang hian tuma bang thei kan om lova kan phek chana ngai ta ani he kan chan rual chon om zia anei nge yang hiv aids do konga sarkar lai puyamo phurtu ber national aids control organization nako in mizoram akutke bera anei mizoram state aids control society msex in hiv aids din mun atar lana hiana chiang khop maya tunma kha chuan meiche inzuar sex workers le damdoi rui hlo manga inchiu thin te kha hiv aids kai tam berle kaidar tu tamber anni china tuna ero chuan msex in data ati chho enin hiv aids tidar tu le ve tamber chu khotlang le koshana po milang sar le khotlang in kanchung en ani lo pu in mipa ngai tak tak kan ngai khotlang shwai tu le rongbol na langsar din munchil tu te antam hle to a arap thakin ko san sang sangin an ngai ven na ngai tak meu ta ani hiv aids bi ka hian mithiang hlim lo le nun uluk lo lutukin an the dar thina ngai na awangin kan thlamwang rei theya kan khotlang le ko san nun ataka aron lu chila mithiang hlima ngai te akai dar to tamber an lo ni ta ka hian a hlau om zual ta hle mai khotlang le ko sana mi pa ngai chau nilo mi in kan chho en te an filim lo chau nilawa a the dar tu zinga mi an ni ta ka chuan mang an thak takani ta hetianga kan thalai le walai abikin mi pa kan thi zoi zoi chan hi chhui chi hana ngai to tak zeta mizo nam aboral lova mizo mi pa te pasala nei tlak an ni theina tur te chitla thei na thoka nupui fanau chom thei mai nilawa an thlamon na ni thei tura chan kan lak hi apoi mo tak zetani chutilo chu mizo mi pa te tho ai thok tu nam dang kan khoi tam tul tulanga heram le nam hi aboral thei mai donani chu wangin nat na chen khat kan mizo mi pa thalai le pawalai te swat chiam chiam tu hi achan zong chuak tura research na sataka kalpuyanga ya an mu chu achangin ati dam le siam that dan tur kan se theyanga chumi bo zui tur chuan sarkar khotlang shwai tu tlom ngai pol ko san le chung tinin bul kan chan thale theidon ani hei hi kan ngai poimo lo chuan kan khotlang hi fanei na tlak lo fate than len chho na tlak lo ani ring mai don tuna chet lak ngal wat angai to ani he heram le nam hi atho tlaya na atho tlema na tho na hun a in siam tlem chung chuan aro pui ngai lo chau po nilawin chimral thei din huna ading reng zok ani kan chen om assam le tripura state tanga local tile anrama boy ma po akut na tho eng ma she lo barma atanga kan unau lo chuk te hian na mu lo an nei velawa arem changa piang an thokmol mol maya anram nilawa po andam kho chuak satli alowa anma ni le chung ko chom na tur an thok chuak ani mizo thalai te hi kan din mun kanin en leta kan chan harangai tak ze

chu tizong chu tun chuma hindi la kan ngai thak the chu ani hi akashvani aizol ani chanchin thar la sa zor lo ngai thang u larsab general retired vijay kumar singan young mizo association yme dim champa phak voisom kwana polin yme le pol member zong zong te du sakna ahlan larsab chuan yme chu khotlang namja rang le nun phung choi lar le ti mason choilar le ti mason konga mizoram a tlom ngai polian ber ani thu soin din ani atanga vo in thlengin midang te rong bo sakonga akhai pa ber ani ati chanpui ngai te chanpui mizo namja rang nun phung le ro lu chom nun le choilar konga wai main thei to pa chwale sarkar malang na te a lotlin theinan le zau zo ka thlen theina na thata ka troi om chin chu fa kom ti in chom nung zel turin acha ani larsab chuan wai me dei polin mizo mi puite chu until ti na apianga tlom ngai na lantir thin tura cha in mani in phata laina ne lemidang ta na in peng na nun pui tlat turin asoma nambe shang shang in kara inu naw na choilar turte ai upaza tur le mani nam chobul het ta ka wan turte rui hlo le kai hnoi la ka in thar film tur le thlai te ma khwa nga ya thei top chho a chang ro la do le turin acha ani chief minister pula do ma chuan zoram mi pui te wai me dei chibai bukin sarkar le wai me thodun na chu zoram ma son na tura lung phum pai mo tak ani ati a mitin te chu wai me thu pui ngai pai mo chhel turin acha bok ani central wai me president pu arla nge te chuan wai me dei pula athu soya rui hlozwar tu te su chung kwa khotlang le ram hmel ma ni thu asoya rui hlozwar tu te su atop rat thlengin umzui turan ni thu le an lakatlom thei ani lo thu asoi voin wai me dei ya hian branch wai me shang shang te chuan program shang shang an hwai hota jing kara changa mani veng chung ti fai na tlang hwai hot an oma sun lama wai me hol shang shang a infiam na le in ti hlim na hun hwai hot tur an omba ka central wai me shrai tu te telpuya wai me dei pwala hun mang tur an ombok midang te chanpui na hun atanga mang tur le atana mang tur le kongdang shang shang a wai me dei pwala hun mang tur an oma wai me dei voi som kwa pakhat na pwa hian dar zo wai me te chuan kum tin an lo ti thin angin jing kara dar zo tlang chevela thin pun na tlang an nei ani chu ti zung chu chan chin thar lang sar zual kan puan the chu ani akashvani aizol zaipol te hlerem kan ngai thla anga kanam branch wai me zaipol mzd headquarters kolasip te baka se thlun wai me zaipol te an lo zai don ani masabiratan kanam branch wai me zaipol te na rimoi ram ti hlan rem ilongai thlang u

palim ni ti laron jam tu ti kaim zidi headquarters scholarship district te an ni tu ti tung tu tun chuma zai bol ti laram kan ngay thak thay chu ani akash vani ai zol tu na chuan leng zem hun kan manganga emily laram pari la tu chale te ti ral te te an zai don ani masabira tan la tu cha an ma fasi ti laron sa ang

kan ngay thak ta khal thu tra an ma facility la sak ani tuna chuan Emily Rampari halo zai ve thunganga min hilo nan ti larun sa ang

kei ka ju pa chu korwai ja leng kar ti ngai la ta kha wanal ri sakani james elson atian thukin sar thlapui ti ngai tlang ai ti.

zo tan khum yan thokai ngai thla kha kum hlun ding khrim om na khovelain thil hi a hung thara a fur le thal hun ha in kim hung li ma cha alim nok pe a kum hlun reng om no ne ti kha ani vanal shit a in thokin i khrei leng hai ti ngai thla ngai ti vanal

mangai na kong tile lai khum za la ga don hian ti larun stu kha lerin di ki khyang te da du i ani nat lerin chana halo zai ve thunga nga duai sam ti kim tu ti larun sa ang

Hei hi akai shivani ai zo lani tuna chuan zai pol te hlerem kan ngai thla anga mission veng pastor bel zai pol te le ICI central choir te anlo zai do nani masabera tan katan engki mani ti hla mission veng pastor bel zai pol te na anrem ilo ngai thla ang

tun trum leng zem la san hona in la san masaber kan ngai thak ta ka leng hermoi te hlani ron satu ka david la choi sang a darlong david darlong ani adot le tan chuan zo barbi kan ngai thabe thunga nga lel ngeng pui to chongi na moi ta ka sakha kan ngai tha don ani he hla hi ma moya tunet la bangom mekin sila biak zuali te nu pa mission veng thlang wan la lian te nu pa luang mal veng chak lanun sang ate chung electric veng walate nu pa air quarters chun pui le pu jon ate nu pa bong kon brigade mi telong a thaga tan abik taka athan ani mani loi pu min he hla hi pui pui thang zela iti umon pui atek teka le ring mission veng le papa mission veng thang aizol mi telong a thaga tan athan ani vi kung te we sai zo min he hla hi le ro chan pui sha se lung lon zan sang ni bung tlang south le la sang zwali was bung tlang mi te lo ngai thla ka ta na a thlan ani tuna i lo ngai thla ang zo barbi langeng pui to chong

zo barbie ti hlaran sa tu kalangeng pui to chong ani tuna chuan mel chalung moli eflalin moin tham ta ka sak kan nga chave thunga nga he hla hi mamoya tuna tlabunga mekin silal din pui te una lunglei zo tlang walang ya ni ral te salim veng aizol zam pui te nu fa sai kamakon ro pui te chung chon mun lela than ngori sai lo kanan veng aizol mi lo ngai thaka ta na bi ta ka athan ani ma nei loi pu min he hla hi ma sen te le anuraka bil khothir apuang tu tan moi te nu pa bung kon dam veng le panhe ma bil khothir mi lo ngai thaka tan abik taka athan ani vi kung te west side zo min he hla hi shalom vanal veni lunglon lunglei mi tan abik taka athan ani tunai lo ngai thang u Melchalung Moli, Efladin Moi.

kan ngai thak ta kha i hlui don lo ti hlan ya ran se tu khangur hlun za ma chak chua kani michael m sai lawina kan nun hlui ti hla sa kan ngai thave thunga nga he hla hi ma moya tonet labunga omekin si wan la shal pui tanu pa chan mari west rin hlui do pui veng thar aizol pi feli tanu pa tui khwatlang zo ming liani peter street electric veng le zorem pui chan mari aizol mi te longai thaga tan abik taka athlan ani ma nei loi pu mi in he hla hi ma sen te le anura ka bil khothlir moi te tanu pa bung kon dam veng le panhe ma bil khothlir mi longai thaga tan athlan ani tuna ilongai thla ang kannun lui michael m silo

0: tuntum thalai ti huanga chuan thladau le ka bujak tu Gabriel Alman ki male kan palai inkom na kan ngai thlau don ani ilo ngai thlang o
1: akashwani aizol ngai thatu te chibai vek ule tunchuma hianin inleng duam tak mai kan neya a hming hi Gabriel Alman ki ma ani a kan chia dan tur chuanin thladau le ka bujak tu kha ani a thladau chu history le culture chung chang te nikum lam mai a chua kha ani a shalpo akal via nge nge an cha za te po ani na lo soi je langa ti chuanin Mizoram University a hianin guest faculty hun rei taka lo ni to a tin chung mai ba PhD te po final submission te po ani to ti te ha kan lo she boka khang jong jong te po kha kim chang jokin a mai na lo soi don ani a ma cha in chi bai le
2: chi bai le
1: voi nia I hun lu tak cheng hailai mun kan somna ngai poimo a min lo tel pui hi kan lom hle mai ti chuanin a I ming te hi pian le murna te kha ngai thatu ten en shat ve thei nan chiang le jokin min han sui chak ta che
2: kaming hi Gabriel Alman ki ma hania kaming a hian in danglam deuh na oma poli kan I ma khan Gabriel ti ka selo rim rim ani chu chuan Alman ki ma ti ka kan I top maya ka thian te kachung te pokhan mk ti min ko thina ti chuanin poli kan ni khanin board exam ani hun lai khan ya chuta chon birth certificate khalo ngai ve ta se birth certificate te kha kan va pe a Gabriel Alman ki ma kha kan ni chauta ni chu chu ta tang chuanin chuan ka minga po hian Gabriel ti lai hi chu alar vak lo thina kan khuwa vela ti chuanin kan khuwa kan ti khanin tlungvel khochua khi kan nia kanule pa poi tlungvel khuwa ve ve an nia ti chuan kum sang ka zakua som ko pasari January ni ruk khan kalopiang ani chu kan unau hi pani chau kan nia kanu hi si selwa lo de le ka zai chu ve ve kan nia khati hun lai khanin pani bak zai chu khan rem si lawa han tia chu wang chuanin kan unau hi kan tam talutuk lo de ani chu ti chuan in ngor ka se lo kang
3: sei cha te te kan ka lo edit do ne
2: ing lo tu na kan chen na sai te ka tum mai sin
3: kala ni lo apoi lo ani chu thlen khan ti ka lo zo cha ka lo zo le tong che a lo mom he mai a chuan in tuna khoi veng ang e ichen me ti te nu pui te hi nei to mt te nu pui nei to ni chuan fine jan nge nei to ti te po kha sha ta chak om khop mai
2: tuna hianin upper republic veng thlanga khuanin katle lokong o

0: Ading ya ketik suol ring a
1: Boy lo.
0: tu nak hianin republik vieng thang a ko anin kan ko save no no a kan nupui kan hei to ke hianin ti chuanin fapa hi pakhat kan hei to boka chuan ka chung te chutlung vel lama an la oma ke hi republik vieng thang a chuanin chung ko in ton kan cheng ve no no ni
1: Acha ko betero. It's one in nupui te in ito ni a antia PhD handi te harsa em nupui fanau ni to chuan in chen kha chuan in harsa den ti a me chetan te pe hi chuan an sui harsa le zuala mi patan enge anti te kha sha te chak omang reng
0: ke hi dang lam deu na ka neya te han ti la eme kan kal lai kan master kan kal lai kan in second semester kan ni la hian in nupui ka ru fe ringot mai ni chu ti chuan khat khata tum lo deu mai nu pui kan ru ve ringot mai a khan in pathian hian in chung ko hi lo mangai ka tia a ma zong chuan in eng ke ma ro ro wa hian in eng ma hi kan lo bu ang em o ti te ngai tu na kan ei thi na ma se ka tia nga mo phur na kan han nei chhota ka kha chuan in le khazir lama khan in karam tang tafak mai ni le kha khazir vak vak mai a kanu pui nei ma zong ain le kha khazir na sa ati po ka ti tha zok nge nge in ka ria tin chu mi nu zela po pathian hian in etia nga nu pui fanau te kan nei chota ka sona en kol na tur hi min lo ngai to sak ze mai ni te hian ka ria ka tum lo de the win peaks di a te kan hanin zia klinga ti chuan ani velo le kan tonang tong lo tan kha chuanin a har sat mel mangi o nu pui nei chunga han ti chu ti te kha ngai tu na om karinga ma sela keima lama chuanin kha ti anga mo phurna ka nei na sat po le pressure ka nei na sat po le ka na tho te ya thazo ko mun le o te ka in ti thi na puma fan kom trum khanin PUC na an kom trum khanin ke chu writer po ka ni lo waiter ka ni huil barong de hikania anora nor kalngai kani tia an soite pokha kai kani nang puma fa ka an vena lai ta kani thengem o ke po hi anora min nor lo chuanin ke ma ka potential ni angte poi achuak ve zo lo angem o ti ngai dan te kane ya chu wang chuanin PhD kan zia lai pon kan buai wang lai takte nat na kan han to lai ang chi te ke in zia thei ber hun lai ani tlat ve thung ani chu
1: nu pui ne nge ber polin don ni se tera in nu po fel ni karinga chu tia anga ma son zo ngai kal the ni chuan nu pui fel tak ani nge karinga ni ti chuan in le kha is your chau dan te khoi school chuak nge ini eng tin nge khoi school ang e kal chin ti sim sim te po kha nga la tu te pon an sha chang nge garing
0: ke ni chu an so yang de wa school che chuak an ti ang chi kha kan ne thing thlang atang in haya thleng he ka chuak a atira chuanin english medium ate kan han lut ve zok zok a ma ro chu khati hun lai khan kala nau pang de bu ka zo lo em em mai a sikul kal kha te chuan an chol le de hle ka lung government primary school chu lung ve la hian in admission ka ti le ta a chuan khata kan lu ta kha rin ai khan ka school voi ni lu na hani ta bo ka rin ai khan in kalo zo ve ta de wan chu tiang khan kum khat akum khatna khanin epo la tangin pol khata khan min son chho ngala epo le ko pol khata kum khata ka kaltina ni ber mai chu ti chuan bol nuam chi hi ka ni boka kapa hian in min bol thiam em mai ani hi chu le kha te zir pe ni chia ring the ni min te ti khan mi om le om lo hi dang lom ve lo ni a tia cha ka chiar vak vak ka zir vak vak mai thina tiang khanin min bol lo tlin ni ber mai te yang ka in chadeu thina ke ma hi chanin a chan chu bol thum kan ni te pe ka chuanin kan zir lai bu hi ka sai chuak thei fe ka ni tiang vel te khang kan ya a to pa zo na tle mai khanin ka lo bai hat me ka tu na te po yang kan sai le chin thina om buna ko mai mai lai then pol thuma kan zir lai ka thiam ho ka kala sai zu zu the ni chu tiang vel chu kan ya ka thiam chu ka thiam theilo ma se bol kha kan wa me ma min bol lo tling ni ber mai hian ke ma chang kan sa dewa ni chu
1: ka thiam theilo i ti tak na thiam thei tu chi tak in ka lo she zo ka ti chuan in a i ri ru te po chakin ka ringa pol thum zir lai te tunanga lola sharing thei te chu har chadona ti chuan in science ila chen ni den kan lo

thì các thiệm thấy lâu lúc tôi này mà sẽ cái zir pe em thì na ni tin hian in kan zira ka pa hian min enkol thafia wing ka ria hemi chung changa chuanin zana hian khang lai te chuan kan lameng rei lo tlanga dar ku dar som thleng hi ni tin kan zir char chara zinga kan zir le a tlaya in fiam homework te kan han ti homework ti so in kan in fiam atiang khan le kha zir hian in kalo hun kalo mangna sa em em maya school kan han lut thana tang hian in le kha min zir tir nga la mi zo la kan han ti chi poetry kan han tiang chi te hi kan bai hat wak wakati khan kalo bai hat wak thi na ni ina kan om lai khan kala thia teng mai chu zan thinglang a chuan in electric te kan nei thalo ti khan bati eng noya te kan zir thi na tap chaka kan chung ko hen kan thu khom tha ya ring de ma hian ka un nen kan chia thi na kang te pokha lung chu ti leng ang rang beuing kan thri a ti chuan media school ka kal lai khan e thiam thei min ti na chan pakha ta chu kan mi zo zir ti tu pa hian in la hi min bai hat ti thi na ni classroom ma hian ka thiam ma sa sa ba na ti a in lama ka thiam to miao wang khan vai khathi kan en na na ka thiam se la makhin ti em em ka thian te ho khan en thiam thei hi min ti em em ma se ni na taka chuan en ka pa min bol wang kha ani je ling kan thian ni chuti chuan middle school te po kha pa ngai tak chuan kan han chua kha bo ta khang ka lang ta chia lawa listing sona ti chuan en kan pass ho ve a chuan high school kha government lungvel high school a buka kal le a kan khua te chu thingtlang a te chuan zirna hian in tu vak ma hian sang lawa pathian zara pol e pol kan ni tanga pol som kan ni thlen khan in pakhat na hi voi ni che kan ni lo ani tram exam zong zong nen tiang khan ani ta a ti chuan in high school pok ha tlung vela tang kan chua kha chu min nuwa chuan in tu nei zo na khang kan lu tanga science kha ka tuive em em thina nuam ka thia te chuanin e ka thian panen hianin dolpui science a son dolpui school of science and technology dsst and ti thina sonin admission kan vatia atira tak chuanin mizo high school a lu hi ka tuma ama ro chu mizo high school ate admission ti kan vatuma tiang khan eta oiko sa te po hian ka tum tho ma se dolpui school of science and technology kan han lut chi kha campus kan nuam ka tilu tu ka kema khan mun dang kha ka mel talawa chuan dolpui a khan in admission te kan ti ve roya ti chuan science kan han zir chawa board exam kle kha kan zir chaw ve la kha kema hian alo la beta mon le o kha thia class 11 kan ni chung te pokha nen nikata hianin dakar sari vel ka zir thinin ka hria lekha he chu chu ni tin ka zira chuan keima hi a inferiority complex ka nei ve de wing ka hria aizol kan om thim thim kha ka jak zum em em maya ti chuan in khom te ka ngam lo ani in khom pui tur ka nei thin si lawa chuta kan han in khom lawa chu lekha zira ka tlak le ati khan ka zir ngar ngar maya kan chol ni ka chon ni le hiang ka zir mai thina nursery a khuan in ka pu te ina ka om thina an fel em ma ka pu te kha le khai zir du pho chon zir char char ron tia e ma kha ti ve ngai lo an ti thina ni tiang chuan in hun kha kan han pang chawa ka zir na safia wa ama e ro chu mizorama ka ngai tu ana aron lut ta thu ta chu khati hun lai khan in pakhat na kani phalo ti kha kan in thria ni chu doctor ni ka tum thina doctor ni kha ka chak em em a big takin lunglam doctor ni dei ka chak thina ama ero chu khati hun lai kan mizoram in state quota kan nei chu sit som ni le pakhat chau kha nia mizoram a som ni pakhat na jing hang ka til phadon lo ni hiang ka in thria keima hi the to ka chu kan in zir ngi al po khanin tuk lo kha tam tak ka nei gain ria kha ta khan ka ma hun hi ngai tu na ka ka nei chho tran ta tum kha chu kan zir ti tu pa hi class ran lu an ron lu hian in motivational speech lampang hi ron soi chu ta chuan in science subject tha ta ka ni a subject har tak po ni a le kha thia mi nan lak tu ni a kan riat po ni a ma ro chu subject tha de po hi azir tu te kan that si lo chuan in subject halau jok ni kan ngaya te po hen in let tai lam mi tha te wa kan wa chuak the ni ti chung chang vel hi ron soi ni soi tu pa tak kha
kashetachi alawa and physics teacher khani.

0: ria ti chuanin chu chu karil ru hian a ri ring em em mai a tin khang hun lai vek khanin e thil achievement ka te na hi hlo nei a hianin alo ni perin ka ria khang hun lai ka te na chuanin tuna hianin doctor long ni taila doctor kha kumeng ma sa kan han zir lenga tun tuna tanga kum nga vela chuanin lo in zir chuak ta po ni ila na kan mukherangem ti vel kha karil ruaron omane chuan chumi hnuwa chuanin chuti hun lai vel chu exodus rabar bo thau ronin din chu hun lai khania rabar chung chang kha katui em em ka chiar vak meya internet te la thalu tuk lo kha hun lai khanen ama ero chu keima thei top khanin exodus rabar bo ta te ka vakala seminar paper an han present ang chi te ti chuan leaflet an han siam ang chi te po kha ka en thina chu ta tang chuanin rabar chin kha ka tui thut mai ni keima khanin chuan rabar chin tum khan school kan bang pop maya ka chung te en lung oi lo mm maya khami lai khanin cheng za hi kan neya chuan cheng za hi kan khosumo ticket man khania zana hianin ka in pek lo ko veka di ka ka be ka puar lo chuanin na tingi an tiang ti ka hlau box ya chan thom no tu ra hi ka thom no ha kho tu ra kha ka be ka khang ka ta a ti chan ri deuh mai in na zari ve nga tang ka chuwa ka bas po ka chuang gam to lo chan chu ticket man tu tai chi chi kha ka nei sia ke li ring ka kala mi in hnuai ah hianin ka form te ka ka thla ka nei mi in min huang ti te ka lau em em mai a ti chuan chal tlang chawa khian in ania ala hma box si a ke sumo sen ka va thlen chuan in mi in min lo rin hlel te ka lau ring a mai ni chu nga ti nge school itlan bo mi an tiang ti te ka ka lau a chuan zuang tuya ka va phaya ka hai em mai a chuan zuang tuya khanin ka chung ten omak kanu pa te hi chu chu anina ka waluta chuan lam tu ra kha ka siaman lo oi nge oi lo phe chu ka rechi lo wa tun no hen ama ra chu ka chuan lama ka chu oi om wak in kan ring lo do ti ka sai thiam lo em me ti chuan e ho tur chuan in zuang tu tang chuan ke buk in ka kal phe le ka ha ko mai ke ma po ka tiang chuan in tlung vel ka han thleng chawa ka pa hit lo thin rim em em me ama ra chu e ka karil ruput mang an thiet vel khanin kaltir le chi ruala khanin min ngai lo kan jiti tu te po khanin na han phone na ka chung te rong kal le ro se kan kan silai a chuanin nga a thiam thei ve pol te sin ti kha an tia ama ro chu ke ma hang ka tum tak lo wang hang ka pa khan ti nan tur dang kha re chu ka ka pa u te lawa hianin min fe tir thina bu mun na bu ban muna fu muna hian bu an chi nga chu chu alo ngui deuh lek to kan han seng chi mai kha chu e na tho ai chon le kha zir hi lo nuwa mani ti te kha kan ria chu pha le a ti chuan in a nuwa e tlung vela hian in haya ra khan in ka kal le ta a tiang chuan e science kha e exam don ruai a khan in ka chol ringot mai ni chu ti chuan tlung vela khan in haya ra artha khang ka in let le ta a chan tlung vela tangin hayar ka chua ka chumi nuwa mi zo subject po hila ka tum chong lo history hila ka tuma anuam ka ti em history lak tumin puc a hian admission zuk ti ka tuma ama ro chu help desan lo siama chu ta chan doctor zoram din thara hi lo thulu maya ani kha lo nui var var e so pa so va pananga ni so ka ti ka vakala lo fel khop maya dan ti ti suwa suwa chuan mi zawa hian ka in enroll ringot mai ni chu ti chuan abak zong chu ma te kan zira tuna hian en phd te ka ti chau ta me ka ni ti ka kan sei ni chu
1: ipa chu pa fing tak ning ka sha i lekha lekha zir pui da na shim shim che po ni che ti chuan in na jang po sha ka ti khop me chunga ti chuan in voi ni a hian in a le lama chani pa wang ni ve pa kha dewa ni chu ti ro ti chuan in puc lama i ju kal dan te po chu mizo subject ki ikong tur nge yelo ni nyang ti kha ti chang le in ka sha ti chuan in Mizoram University a phd pre submission ni ti to thu te tuna po kha ni sreita phd ti thu te ti chuan in base ai ni nei ma ka tiang reng khop mai a kumeng zat nge i man re reng le research ti nan yan ti te po kha research chung chang

0: tikku eng tikku ma nge PhD ti ti te po kha sha ta cha om khop mai
1: ka van nei khop mai a sak ni som ni pakhat khan ka voi khat na pi ji hen ka tling ve nal mai a sak ni som ni pakhat khan em me kan chua kha kan chua kuma khan ti ve sinang kan tia kan han ti ve sin kan tling nal mai a topic tur po kha kan nei chuang lem lo wa ti chuan kumin hianin kumin April ni som panga khan pre submission kha e katia akunga na vel chia chia ka zawani chu ani na taka chorin ke ni aya zo ma te po tam takan oma minimum hi kum thum man tia chumi ya zo man chu tam takan oma tu na po ma ro chu tikhan pathian za ra har satna mm nei loving kan han zo ve the lo mom ka ti khop mai ke ma po in ma se midang anga zo ma chu kani chuang la
0: ne tero ka ngai thatu ten kan lo sha chian le zongnan phd hi subject az hianin mu te hi a har ein har le ve deuh china a chan chua subject chen khata chuanin arts line lo science lampanga te chuan kan sui swalo tukin ka reng lova hetia nga hianin phd hi a chang chuanin mu ol mu ngal mai thei te ni arts line tan chuanin a tira han mu ngal voi kha dilna mu ngal i thil har takani ti te kha kalau sri lang vele shim shim manga ti chuanin it has cst na te enga ting PhD research lama hianin ikal engin nge kal tir che ti te pokha shiat achak oma research ti hilo tum ve chin re eng em ti ha college vela chagini tum tok nge ni a master ai tum chau ti te pokha shiat achak om
1: a mizo kan han lak a pokha len mizo ba hian ka tui mi lawa ni na takha chuanin history line le le tum tho kha kan ya maro chu sar zoram din tharakha trok up te lo thiama a fel mel ka tia he thiang ang jeti tu fel noya om chu acha kom ka ti bo khawang khanin kan in admit potani ati chuan a last semester a khan a last year a khanin in le le tum khanin a tira chuan roman na te kan siama ka thesis ming chu misa war poetry and analytical study tina ni ta a tini a ami zo tong tak chuanin in da wa fanga la lo chuak uluk taka zir chian na ti khani mai ti chuan mi zo ten khatiang lampang la kan ne ang hokha ka zir ani ber mai atin ke hi ka soita kan khanin mi zo subject ka hian ka tui em em lowa ama ro chu bi kan kal lai thling po khan ka tui lo ne ama ro chu bi a te kan hanin chiar chau ve a library te kan hang kala exam lai te hianin library ka kal thina lekhai ka sir pe lo em le to thungani bachelor ka kal nu khan a chakai le tang khan lekhai ka sir pe tam ye lo me a boi thla kop maya kapabula ka om to lo wang poni mai the ni ti chuanin college library kan ang kala theory bu te criticism bu ka han mu rim rim kan chiar hin wom ka titlat mai ni chu he ta writing slam pang hi ka chiar tam lo khop mai tu na po hianin chu thiang lam pang kan chiar chawa chu chu nuam ka ti chau na tan chu ni ama ro chu chu ti chung chung chuanin ne eng lo competitive line a hian kal katum rodewani chu ka pa phai ka chuanin arts ka inlet kha poya tilau khop me chan chu science a basic knowledge nei to a maths te lo thiam ve nel nuala chu mi pia lama chuan in arts a hian inlet le la competitive line a hian kal ro a ti wanga history te po zir tum le kha khania ti chuan mizo po hi mc mcs a khan optional paper a te a man thei ti te kan 100 chau ve le zela ka tui chau ve le deuh le kan ni chu tlem chuan chuan khatianga BA kan han chuwa don po khang ka thian pan en hianin IS coaching kal kan tuma Delhi a ka thian pa phei ka chu kal tak nge nge a ke kha master ka zir le ta dei thunga ti chuan master ka zir thleng po khanin literature lama hian kala tui tang lo kala tui mm ran lo a chiar po kala chiar na salo khop maya master po kha kal mai la literature hian ei ka zong ngai lawang ti kha ka in rin dan ania competitive line a hang kal je kha ka tuma PUC na coaching an han bo se ate po khan in a first batch ka kan ne kang kal ve de zok zok ani tiang chuan in anita amai ro chu kan han chuak chu master ka kal lai nu pui kan nei vela chuan in e thil plan latak nei thei po ka ni lo atul tul hi ka ti ngai ni ti

0: khani ta chu chuanin mizo subject hi ka kalna ania master ka neina ani hemiar mang hianin ei ka zananga ni hi ti te kha karil ruwa chuanan ron om chhotan ta chu wanga phd te poti tum vele kha khania ti chuanin ka kalna tur taka ni nge monika selawa hei tun tleng chuanin pathian zara tuang takin kan han kal chau ve theizel chu ni inga sia
1: ni kan kong tur tak hi chu tuang pur zel mai ni taro ti chuanin a creative writing lam ai pon technical lam ti te kha itui ti te pokal lo sia chu chu i ile khabu i ko zia ka hian lang chiang in ka sia a thado le khabu hi atam jok chu culture history he tiang lampang coaching kalte na an lo chang kai pui tur ba ka mizo thil la she lo te le a she to te po ina an lo shat chan le theina tur ang thil kha ani a ile khabu chung chang kan in jot lokanga hemi le khabu hi zia a harin karinga achan chu history ti te culture ti jak tu hi chan huai sen hi angai don le in ka sha achan chu ngai dan sa le thil ni sa thil om to thil theng nge kha manga han zia hi chu har le sa le zwalin karing dewa chunga chuan in engtin nge ila khom ti te a thu i nei dan jong jong te khang te ka a har sa em ti te po sha ta cha go ma ti chuan in wai sen te hi ngai don sia khalai shim shim a po khani le kha bu chung chang a khani in po cha dan te po sha ta cha go ma ti chuan in khorpum tur khan hun eng engtia re nge lak ti te po ha min han se sa le chim ta che
0: PZ kan ti lai khan in ka supervisor hi Dr. Aislaldin Moya ania ani wanga hele khabu hi lo piang ani ti te poin soila ka soi swalin kan ding chi alawa achan chu ani khan MS a le JP a hian in coaching a petrina ti chuan ani kha abuai ta te ule ka kai hi iron o ve thelo mi etia khatianga puten min han ngen ta ka chuanin ni e kan ti venga ni mai lom katia amaro chu keini subject hi mizau ti ni ma se literature ba ki kan zir lem lowa hemi culture studies kan han tiang chi te pe chu kan paper a hian a tel lo ni ti the hial kha ni a folk song te folk tales te chete te kan zir ve a amaro chu thil dang hi kan zir lem lowa kan thiam lo em em ani chu ti chung chung chuan in pu ten ti ta chen han ti te chuan in nial ngam khan ni silo kan han ti chho ve roi khan ya ka bein ve na sakhop me ya ti ra chuan in ti ta che ya ti changa kar khatna khan in mains class lak tur kha kalo nei ngal reng hi lo niam ppt hi ka pu ka dil ngam to silo wa ama la chuan in ka pe ka peng che o ti box silo wa ti khan ma ni khan kan sual ve buon buon me syllabus pok ala shela wa syllabus te kan download chapa ti chuan ka thian te coaching kal to ho te poka in materials nei ang kha khonga in min pe pop mai te o ka ti an za pok adon lem lo wa ti khan ne an materials nei ang ang te kan nei khom ta ka chon sardiam ma materials siam sa pok kha lo ne ti chuan sardiam ma hian in alo beina sa mm maya mizo coaching syllabus na hi chu sardi ema hianin na sardi ema hi omlo sela tu nang hi kan thleng phalo nge mo ka ti hela ni chu ti chuan khati anga materials om sa kha kan siam tha ni deuh ber maya pu te ta han man ngot phei kha chu ka zak deuh le ka tlo ma te kan la ti chuan thei to pin ka in buat saya entianan nak tu ka class ka soi tur hi voin hianin a ppt kala nei lawa engi ka soi don ti poka chungchang hi kala hrelu tuk lo ni ti chuan mzu class kan han bang chi hi ka study room ka lut ngal topa chuan kan nu po hi min rathiam khopa thing pui te min ron chopati khan choi ma jong kan in prepare a chuan choi khama tangin chumi ka prepare na chu a ppt ka siama ka tleiwar te thakani kar kha chung kha chu achan chu ni sari chung means ka kan lathina tleiwar lo chon ti gai na om lo chan chu atu ka khanin class la ka ngai to wangin khatianga pressure na de win a min han pe ka nei kha chuanin pu mafa an soi ka tiang deuh khanin wheelbarrow ang deuh kani an nor nor chop ngai kani ti po ha ke ma hian a dik ve ka tina chen po khan ya ti chuan khami kar kha chung khanin tuna ka le kha bua mi tlang pu ya hi chu e kala khom chu ni deuh ber mai ama ro chu abu ta ka han ti chu chunga hi e hun kha lo du ve em em mai ya kala khom nan chuanin thlani vel ka in pangin ka sia khami coaching ama sapera e

0: ka pasal chu akal ta chu ni sia ma ni mai chu na khar thla mang ta ke o an soi kum chiri par mut ka du tak se le ka pasal in tor lo tur tur va tuar in boina na me lo to kaung ti po ka hlau hlel lo ve ka ko gir le mai do ne mon ni le o a ani thelo kum chiri par tel lo chuan eng ruai ka ang lo e moninga kan boil zo le siang ti po hlau ome kal phut ri mai te se keichu heti hian thei to pin ka pasal tan kalo film khur ve thung zok mai te ang
1: che he sanga chu alian khir ngai ka ti apum la chu apur em em mai le ngal
2: ani khale khating renga sanga lien haleluya hian kala hungai lo apum la chu apur em em mai sia khoi nge in khai chin de renga inge mo tak adol ani nga tang
1: kan khe yange
2: khai o samjai hlir ni meka ti han po chok te podro podro pazel ro
1: kho te khon chok te han da na mai tur po om lo awa han sei te reng em
2: a sei he tak mai po cho fe turom ni a
1: ama khe mai ka ti tiang em em sam tam
2: a zo em ni zai da kal om lo mo
1: khati zong khani ente hey khote khat der mai zai khat che kan pot chuak sia avan sei ngai kher em
2: heti ang renga sam se kal hungai lo zai khat chak po in khote a kha the ni ti te lal pai she tir thui te ang
1: ni e i kal thui nge nge te ang lal pa ente ma kan thil mu hi
3: enge ni sam hi mo
2: sam mai me ni lo lal pa he khau te khada om hi sam hi zai khachi ani
3: enga zai khachi ani chuti anga sei sama om thei don em ni
1: ani nge si ni lal pa ke ni poina mak kan ti e ma i nen kan lo thlen mut ani hi
3: eng tia in nei nge ni reng reng
2: a lal pa luya khani san ria tur sanga kan mana i ho kan man fo na khani nge nge sahalian thadak mai hi kan mana apum la chu lo pur em em me a apum ma chon engem tak a omani ringin kan kheita samjai pakhat che he lo ni e
3: amokle tak mai hetiang reng reng a mei che som na le sei hi kalam hungai lo he som nei tu hi om ngei turani kalta ula lui nar lama tu po he som nei tu ni oma in ngai han zong chuak ula nupuya ka du ani
1: ole lalpa kan kal kha lange
3: kal thoi ro hanjong chuak thoi ula kan he ninon thoi thleng wat don nia rin phak ba kani kamit nge ya ka mu wangin karing lo thei si lo aputu chu tu po ni se mi dang lam tak chu ani photang lui hnar lam chu zo lam ani ya chu tha tronga lui tu ina lo len thla kani phot chuan kan chak zo mei chi ani nge nge yang ka ho te ka han shuai ti ranga heti yang kho pa som nei thwa chu a mel bo thwa tak ni tur ani ya nu pu ya nei nge nge ka du ani han mu nge te se

0: In han hu chuak ta em ni dung e ya ming in han the chuak ta em
1: rita elalpa tui sikringi ni ya an tlakringi poni
0: tui sikringi an tlakringi chu tiang ming a om thei ngai lo han kalta ula han zo chale ro u
2: kani ati tlat chi ni lalpa
1: ni e ati miu se ya lalpa
0: ati ani poin ming le ma ril cheu ni chu chu tiang ringot ming a om thei ngai lo
2: nei mi kani lo ti nghe nghe sin lalpa
0: chu ti ani le a ming han ria ula thlem chikimin kan thlem ani ang chu
1: ole lalpa iti ang chuan kan han kal le nge
0: ngoi ri te u a mel te in han muem eng tiang a mel thuang e ani chi
2: a in chu thirin ani ya tukver pakhat chang ani ya a khar lata ama ala chu chung lama tanga eng kal nan thlat mai sia a mel po kan hulo ni lalpa
0: ani a o te a moyem
1: moi te re mai lalpa iram chu ma hian ani ang re renga o moi kha nom to lawang ha ti dam song song the khopa moi ani
0: chu ti khopa moi ani chuan a mel po a moi nge yang han kal le to u ka mu thuai du e
2: ole lalpa han kal hwa le

0: kan kheng le taring mai ka ti kan kal hmasak ai khan chuan an nai ta zo ka lom ti ro ala in khar tat mai sia nang lion han aw le che
1: e khai nang zo kin le ka ha ri mai tho kan la phot ang e
0: ni chuan kan aw len yang chu in thi rami in darami tu moi ming ming shil ro
2: ming lem ka nei lo tui sik ringi ka ni e an tlak ringi ka ni e
1: in thirami indarami tu moi hming tak min shil ro
2: ka min shil mai tu rim moni min zo sek mai sia
0: in thirami indarami tu moi hming chu min an shil de khai
2: min ti boy re ma hian ka ming tak ka shil mai ti ang rimen hoi ka ni e men chang hoi ka ni e
1: kong mi hon ro vailal nupuya kan shua yang che
2: nei mi ka ni lo kalta ula vailal hne na chuan han soi ro u
0: kite ikal mai jok te ang lalpa hne na aming tal kan thainang chu remain hoi men chang hoi ati mo kha
1: ati ngei kha thei hilal hlom e mai kein men ka chin chi anga nangin hoi ilo chin chi ang hilo chin chi ang che
0: ni ro se ikalang
1: men men men
0: hoi
1: men men
3: in lo kir le ta mo aming chuin han thre thei ta em
0: thre thei ta elal pa

0: kakal thui taboka atopa chuan kan thirin po alang theita lom khuinge khain chaute ma ila kanu puina ngak lel don e mai kan tlan thui thui zok te ang rimen hoi kalo thlenge hei ikum chiri par nen ngei mai kalo hosin milo muak don lom ni kong min han hon te khai e khai karimen hoi om ta hau lo kazin hlani min lo ruk chu asaka ningat mai khoi lama tak chuan an kal don chu ni mo krei van pui tak em kan pui te lo chuan ka om thei don si lo kha chen hla a hlim nan tin kum chiri par ka lak sakani sia tu na min han ruk sak mai chu kalai van tak em azong turin ka chuak le ngal mai te ang mase khonge ka kal main ka uile arte hi an ruina lam tal min ril thei da lomo ka han zo chin te rengang uya khonge pi
1: thang tiang len ko la khum zo ta la zai zui ro
0: e khoi om zia nei kher mai ka ti khonge ar hi kan zo le chin te rengang ara khonge pi
1: ti ti gi thang tiang len ko la khum zo ta la zai zui ro
0: kho thlang laman panani ngat chu khoinge luimong lam hi kan zo thlangat ngat mai te ang man mo taka ka kal chuan kal um phak ma na

0: Kulayer ya buk sual te ku an ni don ku. Ku at him to don siya. Zanri an tum an ni don ku. Pani tsao an vani melve. Pani tsao an ni ngat zuan kang un nam hiyan ka beyanga. Ka ne thay mayang. Di hiyan fiyam kur tagin kan pan thari pot may teang kan ve lang eh.
1: Konge, kei ma zol hiya kan ingay eh. Kaum lo planin kanu puiri men hoin lo kai ve mo karon ti lum phiar mai teng cheu
2: e kai ki min ve tu mania ingun nam chu thoi ro
3: khangun nam ka phoe pakhat chau ania kan ve ron chu kan ne thei meng
1: in nin ring mo vai ho kangun nam karon vai e khau le
2: ka re min hiam ga ti
1: ani mai reng don sin i du em mi la du em
2: min zo sham ro ka pu
3: Min zor ok, kan lal pa nih lah tuan. Kan soi teh lau tu kan sil meh ngai.
1: Dam tla ka om to lau. In ten mai na ti tau tawang. Kui ngai, kan saat lum lo lo teang. Kale.
2: Misal tak kadin don talau.
1: Nang ve tung kale, kayo lau in ring ro. Ka om lau lanin kan upuin lau kai ve imo. Kale, in ring em, karun saat don ce niya. In het ti reng mai do na sin enga nge mi nu pui pom lai te chu in tum mai ni in ti mai reng ang chu khonge ka rimen hoi kan zong teng rimen hoi
4: zol thi
1: rimen hoi yom mo ka um lo hlani nan lo kai che mo ina em hei itan ka lo kir thuaya mel ma te chu ka tu dol ta e
4: zol thi ilo lang ta mo ka lo nga hlel hle che sin I om lo hlanin heng vai ho hian min thema min man ta I uile ar thu ka cha tarimu tani kha min ron zong chuak hi ka balom te lu lem zol hi
1: I du ber kum chiri par po karon thiat sak che asin tun china chuan tu mai min ti boi to lo vanga kan nu pa chawin hlim takin kanum dun thei to ang tiro ikir to te ang khai
4: ni e zol hi kum chiri par moi tak min khia sak ta buka khoya ma engkal san lovin hlim takini omdun zelang o
1: ni e tereng mai

ishat lai nge hian ti le nang nen ti laron se tu kha ar ke boi tlung ani tu na chuan h ram than zwali alo zai ve thunganga mechia le uite ti laron sa ang.

DPH Ramthanzwali chutizong chutun chuma lengjem hlamoi tak tak RK Boitlung H Ramthanzwali le Tommy El Pachau tenansak kan ngai thak thei chu ani hei hi Akashvani Aizawl ani Zarda Somle Achanvenia Winatan kan hun alo top ta nak tuk jing da nga le minisum nga panga nak tu katang kan hun kan jan de ang ngai thatu te in zawain mutui mangtha ule jai hin.